ay ay ay ay ay oh me da ba he nga ko no hayo na tage o na ho de cha we ka de ye we no sa ya le he he la ya

Okay, that was Jordan on Shmoo Pavi. All righty, 7:36. It's great. Home morning by my pankai. Kumanta kayo ngay, nakumapeto pa isang katungat, tawis pa yung mapasa na iba, kim kapas, ang nangyay, takiwis mo. Ay, sa nga naman talawa, yung mga pangkahasa yan, yung may, uy, nasa ikunda, po, po, pita, na kuna, ikanin, hindi, 737, hindi, pwede, huwag hata, huwag ito alam, ay, huwag ikanin, huwag ito, pwede, yung mga huwag ito, huwag ito, huwag ito, huwag ito, huwag ito, huwag ito, huwag ito, huwag ito, huwag ito. So with that said, we are going with Kartarikumba. Butterflies are free, then. We're going to jump on into Devin Lamayama with Kumansi. All righty. Okay. So give me a chance to give me some cup of coffee and something. Get ready for community calendar. All righty.

na to hunan wis na mayan na matiwa ay na to at umumi yang kisa kisa umi aonan papita yan po to at hihin ye pakamiese papikipi an sa akpit ay tamit kuyanes katsit akiki nakitam to at ye pakam itati may hihi taas awin kakyang pati po sa tayong kahit hupite kayang umag tuwat angka umuti may aw hupia tutak italabay ito kay bayan babian ihihi mo yang tuwat itam it hakti may sunanep hakamiti may te hakamhi te tibak hupila bayan ang tawisak umakate kayang kakuspi umahin po aw pay umaket kenaan ti mayang o sa tayo mo. Hakupita kay te, hak nabot mo sungyanin po maitama miyaat at po yan ikispayit mo sayos tatawit hihita ang hak te kay te, hak nabot mo haki awhi tahini aat o taka. Na umang, tuwa sa tayo mo, nanapin kasi yung umaka kapanyong umaitaho pilabay te kay bayani. Mata kai baya ya ama somai ama kwamai ama ngamai ama namai ama mi hupia totani iya tua itala baya pasima itam son hisat pahan la baya pashin ya pakam akies ni papi ansa hakim yan tete kaya nanami pahan kwasa ya totang itam sa tayom niya itam tete kaya itam kasin itaho pilabay ato tango kimi aw itibuto ting puita mao sa ang itam kuksiyang umap itamay ka kahupia ato tani ka nanaw na ka puita may punish lalong na puita ang buwayo to tika na hupite ka ita pwena yan songopang akungya ita ka paminamisutap hupia atang puinami isobit ikwabit ni ipungay ang merit yung inami pang kakwang kaepakam na himay tan hupiya tani pumasutsep pepakam hupiya tuta tuwat amamiya tani kaepakam na himay tani yayan hakimay awya tutang yung tuwat itala baye tukay baye umaya pakam ak songka Uya bo yes ni umak mong basto tini. Pamhapite wa yep ita itahim. Itam put kamatap yan. Po yan it yep itam hihin katsi ingwa. Uma sa sayong po yep towa nana pita uma sotong ya hihikia. Uma kayet pakam. Uma ngamay uma namay. Tispi uma somay uma kwamay. Ama minana pinya aatutani. Umaka kanana pinye pakam yes ni umawungwayok to te song katawa umakati ang wawayani haksak ao kanana pinye atang pasak ao yatak pamte kaye pamhita hapi aktawa mung basting umaobi kapan hakam yes et umaya pakam umakati ukalyani hakpante uya wakati nawak ni hakak mung basting umaobi yet pakam kanana pinyeset umaka kait hunak ko yitin satkan pamsongyaw na yet pakam de kyanta yet pakam aksino this ovi tutim tatak may sukak yet pakam kyan el sa tayom ni kyan yet pakam dewa kati may suk hakam hihin sa tanya umaobi kapan hakam yeset umaya umakati ekayan puyomi hakam yuma ekayan isuk kya sin mo yangan eh Payasa.

All right, Michael Garcia with a Cardan song there. 8:47 here, KUIR radio station. Great home morning. Why my pangkay kung ito kayo ngay, why niyang nung mga hita lil na kaisan, yung mga wasyo hita na ano ane, ang sabi ako ito may ayok niya ni, ito may ako na ang san hita, may ang san nando niya ni kat. May tatabuhi na yan, tay, 7385505. Uy, hayan na yung Pawi pungan dito to lang di hagin nung ami na may mapa kinan na mo 7385505. Alright, so 8:48 we are going next with Warriors number 2 by Ryan Poikoptiwa.